ukwu ochie ọhụụ a na-eme mgbe onye ji nụ ọ na-agba n'aka. Otu a ka o si ada, mụnwa bụ extravagant Malobi na-asị, onye a nabakwalụ ndụ ya, ya biko na onye n'afọ maka na adị ele ndụ n'ahịa, na-asịkwa ekwekwa n'aka anụ ọgụ n'obi gị, onye ọbụla anụla ọgụ n'obi ya, nyenwa na-enwe ọghọm ahịa. Ọzọkwa alarụkwa n'ụla n'iru agha, maka na ịlarụ ụla n'iru agha, egbue gị egbue maọbụ egbula egbe gị. Na-asịkwa n'ekpele n'ekpelu, onye ọbụla na-ege m ntị n'ụbọchị nke taata bụ onye anyị fụlụ taa ka anyị fụkwu ya echi, onye amụtalụ ọmụta ibia mmiri ata na azụ anwụ na ọkwa. Ọgịnị n'Igbo sị na onye gba ọtọ adị etinye aka na pọket. Ọgịnị dị ife nke a nsị na ụsa ka ụsa lie anụ ogwu m agana ike ụsa ụsa agwa ya. Ndị Igbo wee sị na onye gbula efi mana onyere ụmụnne ya anụ, onye kedu ndị ga-etuzi ogbu ehi? Ọ ka o si ada, mụnwa bụ extravagant Malobi na-asị, nnọkọ anyị n'ụbọchị nke taata ga-amịta mkpụrụ, maka na esi m olu m ga-atụnye gị azụ. Aṅụ na itì na nkwụ na-abịa. Ọ ka o si ada, DJ 12K, ị ga-akọpụtara anyị egwu, anyị nọghachitazie azụ, anyị abanye na ụgba nke okwu ndụmọdụ. Mụnwa bụ extravagant Malobi na-asị, DJ 12K kọpụtara anyị egwu.

Oko siada, oko siada, ezu wanne amaka, ezu wanne amaka, onye nwegwulu ezugbo wanne, nyabiko lezie nya anya, maka na ezu wanne amaka, ezu wanne edu ko. Oko siada, omalichegwu aya na akoputa lunu no na olu Silverbird Redeem 93.7 FM. Nobodanya na just no gende igbo, nke munwa bu extravagant malobi na eweta lunu. Unu no legwu Nelly Uchendo. Kegu Nelly Uchendo gochalo egu Chief Mike we wuchano obi kankanwa gochala we watalunu omaliche egu Peacock nke akpolo opake olieli ihuna no kono de ndemulu anwu ipata ako gedeme edebele ya ndi ozo heri me okwe gotago amu abu extravagant na lobi aina si onya na bakwalo ndo ya nyabiko na onya na afo na dia lendo na ahia ekwekwa na ka anu ogu n'ubi gi o onye obu na anu logu n'ubi ya nyanwa na enwe ogo ma ahia maka na ikwatu onye gini ya na anu ogu oda n'enu ihe ikuru aku n'ibi chalugu ubi ginwa nyanwa kwatu kwa anu gi otu okwu unu nwa na unu nwa kwatu zi onwe unu ya bulu na ginwa ga enwe ogo ma ahia alaru kwa na ula n'iru aga maka na ilaru ula n'iru aga ebue ga ebue maobu ebule ebue gi onye obu na anu enye ndumodu nyawolo okwu ndụmọdụ a na-enye wee na-alụ ọlụ maka na ndụ dị na ntị onye ọbụla ọnwụ gburu na ntị ọnwụ egbue na ya ọnwụ egbue na ya ya ka anyị ji asị na ụkpa na okpoko gburu n'ọkwa ntị chilie ana m ekene onye ọbụla na-ege m ntị n'ụbọchị nke taata ka m bụrụ okpa ekene wee banye n'obi Chief Titus Anieto Uluka na Chukwu Chief Titus Anieto Uluka na Chukwu mụnwa bụ extravagant malobi na-ekene gị ezigbota mmadụ si neni wee pụta ụwa manaja FG Onyenwe ụgbọ ndị ọma na-esi Jos Jema Lafia Jema Kode Jie Ninth Mile Jie Obolafọ Banye Ọnịcha ọ na-akwụsịkwa mma n'ọka ndị igbo so na oji nwayọ aga adị emelụ arụ Chief Titus Anieto Uluka na Chukwu ofu nwasị neni wee pụta ụwa manaja FG Onyenwe Motors nke nọ na Zara Bypass etu ebe anwa Ekene Deluchukwu ụgbọ Ekene Deluchukwu nọ bụ ilute ebe anwa ị ga-enweta FG Onyenwe anyị na-ekene unu ana m ekenekwa ezigbota mmadụ Nwachi na-emelụ na Obeledu onye ekwelu Chikezie Nwachi na-emelụ na Obeledu ịnọ na Satellite Market wele ego wele achụ ego na-agbasa ngwaahịa ndị Ocell na Laboratories Limited ndị na-alụpụta ọkacha mma n'ọgwụ dị iche iche ana m ekene gị onye ekwelu Chikezie Nwachi na-emelụ na Obeledu ana m asị ka Chineke gozie gị gozie ezinụlọ gị gozikwa ndị Ocell Laboratories Limited ndị na-alụpụta ọkacha mma n'ọgwụ dị iche iche ana m akpọ ha ọzọ ụwa ndụ Ocell Laboratories Limited Masika Chineke gozi unu etu aka akwa ka nji ekene High Chief Ekene Agubisi High Chief Ekene Agubisi akata mpụ mmadụ si uke wee pụta ụwa eze akọ na obi agbụsị na uke ana m asị ka Chineke gozie gị gozie ezinụlọ gị na-ekenekwazi ezigbota mmadụ bụ Godwin H. Aniako Godwin H. Aniako Enterprises Anieriako ịnọ na Bayern Bank nwanne m na masị ka Chineke gozie gị ọbụnadị ka ị na-ele ọkacha mma na akpụkpọ ụkwụ na Bayern Bank Godwin H. Aniako na masị ka Chineke gozie gị gozie ezinụlọ gị ejikwa m otu aka wee na-ekene ezigbota nna m ukwu bụ High Chief Mike Ngwobia ọchịla ọzọa ndị igbo gburugburu hei High Chief Mike Ngwobia ọbịalụ na n'ụlọ ọlụ m wee wetalụ m akata mkpu wine ka m kpọọ ya na n'onu oyibo wine ụdị a na-afụtụbere anya akata mkpu wine ka High Chief Mike Ngwobia ji wee bịa na n'ụlọ ọlụ m wee kenee m ana m ekene gị ọchụla ọzọa ndị igbo so na ozi ezila anwụrụ ọkụ n'olugwe n'igwe ntị High Chief Mike Ngwobia ọchụla ọzọa n'igbo gburugburu nya bụ wine akpụpemia wee sutu ya ọnụ nsị ọgịnị dị ife nke a hei ana m asị ka Chineke gozie gị gozie ezinụlọ gị gozikwa ọpụpụ gị ma mbata gị ana m ekenekwa ezigbota nwanne anyị nwoke nọ na Jos South bụ
Ugonna Agolana Ugo Best Oil Nona Hyakugia akatampo mmadu si mbise ufu mwande mbise jiemono ochuo koko mwada mwako kungwelu mwo mwoso na masika chineke gozegi Ugonna Agolana Ugo Best Oil ino na josout na masika ngozi chineke na kwa sage na hon deka mili ozuzo ejuka motu waka neke ne Igwe Samuel Achi Igwe Ogadagidi Igwe Osas Igwe Zudo Pozo Matawale Ana Gutaland Onyisi Okangana Sanko Computers Merchant Nona Rampam Street Masika Chineke Gozege Mwabu Extravagant Malobi Nekenegi Igwe Samuel Achi Kachineke Welungozi Na Wokwa Saloge Nienu Ngozi ndi Igbo, ndi oma ndi na egente, omu wabu extravagant malobi, no gendi Igbo, na Silverbed Redeem 93.7 FM, no budanyi na Jos, ubo choko obu na kanyine watalunu, ono kolita o gendi Igbo, kanyina apo ojemba, unuman ojemba, adie mwilo, notu waka kaiji haba nyana abanke, ukundu modo, deka nsi ukuya, no pano buko bulu, nanti chilia nyako uji adema onyobu nane nyendo modu nya welie wena alolo makanando de nante obgodu ngata akukuo nono na akukuo nye nkuzi na akuzi ihe na nono akukuo obro na odie genti mbage enie ule oga adada obuna ade ngata kline etu etu kanena nana nyendo modu owelie na netufuwe na awufu awufu dika ebana awum awusam milino ukute onwe oge oge gelu nyabu nwatakiri enwebe ogo mahia niru nazu ngalmalo ebele azu makana ngalmalo adi na ebe azu mana onye nwelu nti ana enye ndumodu owelie na alu olu ngalmalo adi ekpudebe kwa nso nyako oji ademma nwanyi digina adugodu welu ndumodu anwa na alu olu nwoke mwenye gina adugodu wali na alu olu umuaka chineke nyelu ngozi nne gikade ndu nna gikade ndu ima agota kwa ni ifo na emenu mbuige nezi anya mwaifrozi nne gi mwaifrozi nna gi mwana fana abalogo nukute ulu makana ndi ibusu na na ifi ne zuzu e zuzu buifana mwaru ulu ordo ya bali ya makana mbuibu puli ordo umu ijiji na choku wa nesu gali yome mwezi ordo uji achui jiji nyaka nibu uji asena ifina mwere ordo no chie na acholi ya ijiji mwanoge adekwa mma yopo na nnege kadendo ingwe lungozi ona nnege kadendo ingwe lungozi nezie nneganya nezie nnaganya hane nyegu ukundo modo obro ine meisi ine fecha isi na say this is our time this is your time yena asuno yibo iba konyo afumwe funa ogom da kwa sagi nisi ichoba nne ogom da kwa sagi nisi ichoba nna obulu na anyo obuna nege monti ubua nnege kadendo nnege kadendo biko nezie fanya kwanyalu fugu hanyege ndumodo aba nyalu na mnyabu ndumodo nwe ike odege kagase na oge nkefa agafego mani inyo chanya inyo cha omwele ufuife mwobo ibua iga amutani imie nyabu mwi klubia, mwa bogobia genne genti, genna genti uku ndumodo anyibu uwe bata nubo chinke tata bu gini na bata ngunye dina ngunye jesu uku gini na bata dina ngunye jesu uku ifa ane uku, ana mekuye anya mili julumanya makana msubu dina etiti dina ngunye noge nkanye o kaleze la kale okalize la kale amoro mi fe batalia mana enwe ike lotu ofu ofu ife batalia ma obebo batalia makana amam otu nna mochie bo chief francis anene chief francis anene anetu ofu onya di muije chief francis anene onwugo kwanya na moibie anetu ya ofu onya di muije mbanwo na lolo na railway na Bauchi anolo na umudioka kede na dunu kofia local government area nke Anambra State
we no tali anwanyi tinyali enyabu nwanyi na ubolo konyabu train owe jena railway station ono do railway ubolo kona bauchi nyabu nwanyi we lutie nso wakwa kafasi we no badina nwanyi fanu gide kwa lia no kanya nka tupu wangu webuwe fanabo manu ubuwa se ayana asa panya wala akanya na acho nwanyi wala akanya na acho di ufodo nuzia di na mwenye omaga fufu wangwa abasa omaga fufu waro abasa afu wanabo abasa gene na apatia gezea nunti mwe la ototu ife na apatia mwaname alo tu ufu ife aka mwabibwa nkembu buna ufodo neche na onwadi na die bu mozi na die nworo nsogbu die nworo ajo omume na nyanwa bu die bu mozi nke ndi ndi ocha na akpo angel nyanwa nworo uzo ndu yasuwe limpeli chacha mbu abanyezialo ifu na nwoke nwelo ototu ajo omume onwezie ajo omume anwe ifuru ka nwoke na eweputa ziko na eweputa ko na eweputa ufodo mu nwanyi asemba kwa o ni ama anokwa we ifu ife nka o megeni okwalu ngongwe ogbapo etu onwa ka odu kwa na nwanyi ya afu nwanyi o mwachacha si amma hai oteude ari ana akwo mule mule mule o menwa tusa tusa na aro onekpo onye odozie isi ewelu nka na ete n'ọnụ te n'ọnụ welu nka na ete n'anya te n'anya ọ na-agazi ije sampe sampe sampe ọ dị ka ọ dị anyụ nsị ei biko onye ọbụla na-eli nni mgbe kpọọ m ife afa gbaghalụ m mana a ga-akpọlili ya afa ịnọbatazi anya n'ime ụlọ ife anwụ ichelu etu anwụ osi wee ma mma n'ezi chee na etu anwa ka o ga-esi wee ma mma n'ime ụlọ ịnụbatazi anya ịfụ na nke mbụ ọmara esi nri nke ịbụọ ọmara asụ akwa nke ịtọ ọmara azụ ụlọ nke ịnọ ịgwụkwụzi arụ afịa anya arụ ụfọdụ ụmụ nwoke na-eze ụdị ife nke anya ọsị na ọ bụ ọkụ ife aki a ga-edi ọzọ ị ga-amụ ife na-emenụ ọsị na ịfụnanya nwere n'ebe nya bụ nwaanyị nwere n'ọṅachago ọgwabazie nwaanyị ajọ okwu o mebezie gịnị esebe okwu n'ime na na-eso okwu anwa agbasa ọzọkwa na-ebute adịlụ n'udo n'ezinụlọ bụ nwoke na-ekwu nwaanyị ama anụ nwoke nwee ike ị na-ekwu n'ife a dị adị mma nwaanyị ife anyị na-eme ada ọ dị amasịkwanụ ma oge ọbụla imere ife a mkpụrụ obi na-agbawa m biko emezina ya ọ bụrụ ife ahụ nwoke kwuru si emezi na ka nwa ka nwaanyị aga na-emezi ife nwa gị eme echi mebe tata ị chọrọ ka udo dị n'ezinụlọ gị anwa ịfụ na nsogbu ga-atụ gị arụ ọzọkwa ọ bụrụ na nwaanyị ga-ayọ di egbuo ikpele na-abọ na ya ọnya si abiko di m ọma ife anyị na-eme ọmasị ọkwanụ mụ na-agbawa m obi ịchọkwanụ ka udo dị n'etiti mụ na gị kwụsị ife nke anyị na-eme nwoke asịzi anọ ife anwa na-ekpasu nwunye iwe na-agbawa nwunye obi nọọsụ ya ka ya ga na-emezi ụmụ nwoke nwere ike wele ime abalị wee na-anata ife dị ka ọkụ elekere iri ma elekere iri na otu ma elekere iri na abụọ ịma na mgbe ahụ nwoke nwezi ike ijebe ndị ori agba gha egbe gbagbuo gị nwunye gị abụrụ ajadu ụmụ gị abụrụ ndị na nwere nna nwaanyị a na-eli alili na-ebe akwa ọgọ ọbụla ịpụ na ọchịla obi n'aka ọ na-ayọ gị biko biko na-anatanụ n'oge nwoke asị gịnị na ọ bụ gịnwa ga-agwa m ka m ga-esi wee na-ebi ndụ gị ekwa eziokwu ọ ga-agwakwa gị maka na gịnị ya abụgokwala ofu anụ arụ ọ na-atụ alo ị na-anata n'oge nwoke ị na-anata n'oge ụdị ife a na-esokwa eme ezinụlọ agbasa ezinụlọ amadi n'udo nsogbu adị n'ezinụlọ ọzọkwa na-ebutekwa nsogbu di na nwaanyị ga-abụ na ị ga-afụ nwoke ka ọ ga na-agwa nwunye si ya ife dị etu a ife dị etu a na ka nsi chọ ka ọ wee dị nwaanyị a na-anụpụ isi nnụpụ isi ya nwa na-ebute nsogbu ka ngwazie gị onwelu mgbe nnụchalụ nwaanyị ọfụlụ onwelu nwa tụsa tụsa m na-agba ana ndị bekee na-akpụ ya pefum afanya bụ pefum bụ malizia onye ọbụla ma malizia ga-ama na nnukwu pefum ka ọ bụ ndị itali na-alụ ya
mana oge nnu bata nwaanyị mu hai osim na oge obuna mgbalu nya bu perfume na ona ona agbakasi aru ona agbakasi aru mu na nọ le fede ka ni mu na mgbanyo opua je nọ lu nezi hai ngwa onwe m okwu sika m kam nwekenele ife a onye uyolo mu we alu olo o me mu nkwusi igbanya bu tusa tusa nya bu perfume nkwusi a maka ifi na ọ na-eme mgbanya nwunye m si na ọ na-agasị ọnwa ka o si abịa n'imi oge ụfọdụ ozedu uzele na nya bụ perfume na-agasị arụ mwelu maka ya mee gịnị kwụsị nya bụ perfume ọ ka onye chọrọ udo na ezinụlọ ya si eme ọ nyere m anyị isi gịnị ịchọ iji ọkụ mma ọ ji ọkụ mma mma na-agba nya bụ perfume ị chọrọ ka udo dị na ọ chọrọ ka udo wee dị ọzọkwa bụ mmadụ ịgwa mmadụ ajọ okwu o nwere onye ga-agba ọgwa nwunye okwu nwunye a sị na ọ ka mma ka na nwoke a tilie ife ka ya bee akwa ficha anya mmiri na o nwere ndị ụmụ nwoke ụfọdụ ọnụ fa na ajọ njọ dịka mma ewelụ sụọ mmadụ na mkpụrụ obi ọgwaga nke ndị igbo na-akpọ atụla ichezozia na onye ahụ ị na-agwa ya bụkwanụ mmadụ igwekọtazi anya odi o kwesịrị edi o nwezie ka o si ị na-ekwu ọgwabalụ ọgwa ị na-agwa ọ na-agwa gị ị na-agwa ọ na-agwa gị ime gị na ibido tibe nwunye gị ife nke anwa jọọ njọ nye bụ okwu ihe ga-abụ agwa gị ya na ọma adịghị mma n'obi kezi ife iji agwa ya mmadụ etu agwa ka ọ dị na nwaanyị nwere ụmụ nwaanyị ọnụ mfa jọrọ njọ dịka mma esola eso ọgwacha dị okwu otu a nwoke pụọ na okporo ụzọ danalụ moto na-aga aga maka na okwu nwunye gwara ya ọgwawa anya mkpụrụ obi nke a na-eme ezinụlọ adịlụ n'udo ọ na-ebute di na nwaanyị ịgbasa ọzọkwa bụ nwoke na-eti nwunye ife ama m na o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ga-eme omume ma okwuo okwu ọ dịka si golu itali ụdị a na-akpọ anya ụdị anwa apịara anyị mgbe anyị golu akwụkwọ praịmarị ọbụrazikwa ugbu a ya wee pịa mmadụ nwatakịrị ife nne na nna ebulu ọgụ bịa n'ụlọ akwụkwọ tie gị adịchatala kpọkwuolu gị ndị uwe ojii kpụpụ agha ụlọ ikpe mana nke anyị bụ na ndị nkụzi na-apịa o nwere nwaanyị ga-eme ọgwa gị okwu ọgbawa gị mkpụrụ obi ọ sị gị na-enu ụmụ nwoke ibe gị na-ego ụgbọ ala n'ala ụlọ gị nwanọla ebe a chere aka na-agba wụnye na ngada nya ndị ụmụ nwoke pụtara gị nwa pụtakwue mgbe a gwalụ nwoke ụdị okwu a gwawa anyị obi o were iwe wee tibe nwunye ife iti nwa nwaanyị ife adịrọ mma kama ị ga-eti agwaghị ụdị okwu a iku n'ime gịnị ị pụọ n'ezi ijee n'ala ikuku mgbe ị ga-eji wee na-achigata azụ onye nwa bụ iwe dị ọkụ adajugo ma ọ karịa na ịchọ mmadụ ọ bụrụ na nwee ụkọchukwu ijekọsalịa o nwere otu ife na-adịrọ mma ndị mmadụ na-eme asị ekwekwana ka onye ọzọ malụ ka onu si ebi ọkụ ya na-eme na tupu mazala ife na-emenụ etigbuo mmadụ o nwere ife ga-adapụta n'ezinụlọ gị kọsalụ mmadụ chọọ ụkọchukwu onye ọbụla na onye na-atụ egwu chineke kọsalụ ya ife na-emenụ chọọ ofu onye ịma na-enye na di na nwunye na-ebi ọfụma kọsalụ ya ife na-emenụ ka ọ tụnye gị alụ ọkwa na ekwukwana ka anụ na unu na-ese okwu ka a ga-anọgidezi etigbuo mmadụ unu ma nwanne anyị nwaanyị na-agụ egwu ụka nke a na-akpọ osinachi ka o si wee na-edi na-ekpuchi wee ruo mgbe etigburu ya ọgwụla ozu ọ bụrụ na ọ bụrụ ntigbu anwụ anwụ ike ka kịta ọka dị ndụ na-agụ egwu n'abalị ụwa ulu mana kịta ịtigbu gị ya etu a ka ọ dị ị ga-afụ onye ga-anụnụ ị na-eti nwunye gị ife ị na-eti ya ife ọ dịrọ mma ọzọkwa bụ nwoke ịnọ n'etiti igwe mmadụ wee na-abalị nwunye gị mba ị nọrọ n'iru ụmụaka unu nwere amụ ị na-abalị nwunye gị mba maọbụ nwaanyị nọrọ n'iru ụmụaka maọbụ n'iru igwe mmadụ ị na-agwa di gị ajọ okwu o nwere ịfụrụ na nyanwa ndị igbo si na adị anọkwanụ na igwe mmadụ adụ okenye ọdụ maka na o nwere ka ị ga-esi wee nọrọ na igwe mmadụ dụọ okenye ọdụ ọ jụghị
ju ndụmọdụ ahụ enyere ya gbanyere na ndụmọdụ ahụ enyere ya bụ ezigbota ndụmọdụ ma na-edoro ya ndụmọdụ n'etiti igwe mmadụ were ifere wee tee anya n'iru ya bụ ọ jụghị ju ya bụ ndụmọdụ inyere ya maka na iwetagoro ya ifere n'igwe mmadụ ọtụtụkwa ife na-eweta di na nwunye ịgbasa orika maka nkuzi ofu ị ga-afụ nwoke ga-apụta ọ bụrụ omeka ọzọ dị n'ezi ọ bụrụ ọchọla ọzọ n'ezi ọ bụrụ a na-eli akụ n'ezi mana abatazia n'ime ụlọ agwụ ya na shuga agwụgo ọbaba mba agwụ ya na kerozin agwụgo ọzọ unu na-aṅụ dị kerozin ma anwụ aṅụ na ịga adọrọ mana ọ pụọ n'ezi ọ na-emesa ego ọ na-atụ mmanya ọ na-aṅụ aṅụ na-ata ata na-emesa ego mana ọ batazia n'ime ụlọ ọ nwere ife ga-adịnụ nwoke ịchọkwa ka udo dị n'ezinụlọ gị udo amadị ihe agba mbọ fụ na nni a na-eli eli dị n'ezinụlọ gị maka na ọ mkpa chineke bụlu bụkwasa nwoke ọbụla ezinụlọ bụ mkpa dịlụ nwoke chineke melụ gị amala ị na-eme ka ezinụlọ gị na-aga n'iru ọkwụ ya bụ ụmụ ife anụtụsigara aka enwekwa ọtụtụ ndị dịgasị iche iche ọzọkwa ala ị ga-afụ nwoke ka ọ ga nwoke ga-anọ na-agba mbọ nwunye a na-ezughị ori hai kedu ebe nke a ga o nwere nke hai nke a m lụta kịta wute m n'obi nwaanyị a nụrụ na-ezu dị ori o zute ego o wenega be nne ya o zute ego o wenata be nne ya mbọsụ nwoke ga-achọpụta ya achọpụta ya bụ anụ ndị na nwaanyị enwegokwa nsogbu iji gwa gị eziokwu ọ bụrụ na ezinụlọ gị bụ nwaanyị isi wee pụta nwere nsogbu nwee mkpa gịnị bụ na ịma akọtalụ di gị unu atụ alụ wee nwa ka ị ga-esi wee chọọ ego weje wee gboo mkpa dị n'ezinụlọ gị bụ nwaanyị kedu ka ị ga-esi wee na-ezuzi ego di gị na-ewenaga bụ unu na-ezu ego di gị na-ewenaga bụ unu nke anyị na-eme ya o gosilụ na ị chọrọ agamniru ezinụlọ gị bụ ezinụlọ gị na di gị ife a ga-ekwu ekwu erika mana ka mba enye etu a maka na ndị igbo sikwanụ na okwu okwu ekwuka bụ ma onye agwalụ kwe na onye kwuru okwu ekwuka bụkwa ma onye agwalụ mee gịnị onye agwalụ kwe o nwere ofu nwoke Delta nwoke Anioma afia bụ onye agwalụ kwe onye agwalụ kwe bụ extravagant malobi na-ekele gị maka na enwelụ m ofu onye na-apụala ofu nwoke na-apụala hai nwanne nwoke n'obodo oyibo wee bata wee sị gịnị kedu ka nwanne ka ka a ga-esi wee nwee ụdị ego a nwanne ya na-apụala na ya si chọba ebe a ga-agwụ ya nyabala na-apụ ya e wee lute chọta ofu dibia dibia si na eweta 2,000,000 naira ya gwọ ya ala na-apụ ya omelu dị infact dịka o si wee dị n'ofu ọnwa agwọ ya ala na-apụnụ nwanne ya nwoke wee si n'ofu ọnwa etekanụ dibia si ọ bụ na-enye 5,000,000 naira na o melu ofu ezu ụka ya gwọ onye ala nwanne ya nwoke mee gịnị weta 5,000,000 naira debe n'ala si dibia gwọbe ya ala ka ala pụọ n'arụ onye ala wee n'ihe aka enu si na ya nwekwara okwu ya ga-ekwu a si ya gịnị ka igwere ikwu ọ si ala na-apụ ya achọrọ ịgwọ ma egwu ya ma ofu ọnwa ma ofu izu ụka ma 5,000,000 ma 2,000,000 ọkwa mụ ya kwe ṅụọ ọgwụ a o wee bụrụ ya na-agwọta ya bụ ala nke a bụrụ okwu bụrụ enu ọ mụnwa bụ extravagant malobi oge ndị igbo na silver bed reading 93.7 FM n'obodo anyị na Jos anyị na-ewetara ụdị ya ụbọchị ụka ọbụla ana m asị onye anabakwalụ ndụ ya biko na onye n'afọ maka na adị ele ndụ n'ahịa ekwekwana ka anụ ọgụ n'obi gị onye ọbụla anụrụ ọgụ n'obi ya nyenwe na-enwe ọghọm ahịa alarụkwa n'ụla n'iru agha maka na ịlara ụla n'iru agha egbue gị egbue maọbụ ebule egbe gị DJ 12K ga-akụpụtara anyị ofu egwu anyị gbalịchazi anya nọchigata azụ anyị abanye na agba nke ọgịnị na-akpọtụ na Naịjirịa DJ 12K ka gaa n'iru.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Ndị wepụtara atụmatụ a ka a na-anụ olu ndị Igbo. Ebe ọ bụla ịnọkọ ndị Igbo, a na-anụ olu ha na redio, ọ na-atọ many people ụtọ, ọ na-atọ ọtụtụ mmadụ
2: ụtọ,
1: ọ na-atọkwa dịka mụnwa na Humus ụtọ. Nwere ohere a na-asị ka m kelee ha, ndị Silverbird ma ndị ụlọ ọrụ unu niile. Ana m asị ka Chineke gbaa ha ume n'aha Jizọs.
2: Amen.
1: Wee na-esi ikwu ọnụ n'ihe gbasara nwanne anyị nwoke bụ gọvanọ nke Ebonyi, nke ọ na-ekwu na-ayọ on behalf of President anyị. Ọ na-ayọ ha nwa na onwe ha kwesịrị ịma ihe kwesịrị ha ya na-eme. Ebe ịma na ị chọrọ ịwọta ụdara mmiri, ị ya na-agbanya bụ ụdara mmiri ka ị nwee ike rie erere n'aha ọzọ na-abịanụ. Ma na-ebido na-egwuzi ụdara ka ezi oke esi wee wọta ụdara na-arụ ọzọ na-abịanụ. Ha na-ekwu na achọrọ ka esi ikwere ha akwụkwọ, mana nke a chịrị achị enyebe ha anyị good account. Otu ha si chi anyị a ga na-anwụ, a na-anwụ ka ọkụkọ mgbe ọbụla na Naijiria. Anwụghị ebe a, anwụọ na Plateau, anwụọ na Niger, anwụọ na Kefi, anwụọ na Lagos, anwụọ na Abuja. Ọkwa mmadụ ka a na-egbusisi ihe a, anọkwa ndị ha na-achị. Eze jeru mba gbujuo osisi oyeji wee nachie, ka eze otu oyesi wee nachie ma ojechee naara. Onye ka ha na-ekwu na ọ kwesịrị ụzọ dị mma gaa ya ugboro ịbụa. Awa na onwe ha ekwesịghị iyo ayọ, ha ma ihe ha kwesịrị ime. Nekwa ụmụnne anyị ụmụazụ na-enweghị ihe na-enweghị njọ ha mere ka a nọ n'ime ọhịa fọ ha mee n'idez kịta akpụrụ ha ji kpochie ebe ahụ bụpụta ha n'ọhịa na-ata ha afụfụ ka ha n'ọhịa. Ha amaghị ihe ha ga-eme, a sị gị na ha amaghị ihe ha ga-eme, a sị ka ha tụrụ ha amacha ihe ha kwesịrị ime. And ha na-eme ha marakwa mana onwe onye ma ihe echi ya abụ. Ụmụazụ anyị fụrụ a na-egbuhusi n'ebe ahụ, ị maghị ma ha emechaa bụrụ gọvanọ echi, ị maghị ma ha emechaa bụrụ prezident echi, ị maghị ya emechaa bụrụ sinetọ echi. Mana ahapụ ha na-ata afụfụ, ha nọrọ ebe a na-eme kampen. Ihe dị afta bụ kampen, tụọrọ ha kampen. Onweghị onye sị ka ekwu okwu ka a marakwa ezi wee jee reskiu ụmụazụ ahụ ma reskiu rue dia tichas. Many people are dying in that bush. They supposed to do the needful. Adam sorry na nna so ngo na ngo ti dum no fi wanne mu.
2: Nsogbu adere.
1: Ma kama ka ngwa pichahia mgbe ọbụna chi fuo ihe anụrịrị otu ihe mere na Nigeria. Na ụzọ si Saminaka na-eje Jos, dịka onye na-eje Kakangori. Ụzọ adịghị mma. O nweghị ebe esi ekiti ya. Isi ebe a si ije Jos, ọ ga-eriri 5 good hours from ebe a jebe Jos. Ị chọzi ije Kaduna, ama m na Federal Road, mana di gọvanọ mba. Ndị ọbụla na-agị amacha kwesịrị ime ihe a ya-eme ka obi dị anya ụcha, ka anyị nwee ike tụnyere ha. Ma ọ bụrụ na o werekwara onye ya sị, mana ihe m na-ekwu bụ o nweghị onye na-atụnyere ha na-arụ ọzọ na-abịanụ. O nweghị onye jọkọ ịtụnyere ha. Anyị ncha ga-ejeru jee chọọ BBC anyị.
2: Daalụ nwanne m.
1: Ekele m, mana ebere m bụ ka Chineke tie aka na Naijiria, tie Naijiria aka n'obi. Ihe a na-eme mechie dị mma n'aha Jizọs.
2: Ekele
1: m, kenekwa ndị Igbo niile nọ n'obodo a, kenekwa ndị niile nọ na Jos, ndị Igbo niile, ndị ọha na eze niile, ana m ekele ha ncha niile n'ofu.
2: Daalụ.
1: Na-atọ ya dịrị anyị mma n'aha Jizọs.
2: Amen. Ana m ekele gị igwe ndị igwe. Biko ka nnabata onye akpọrọ mụ na igwe nke ọzọ. Oke Zako, gaba n'iru nwanne, gbatụnata onu redio gị. Nsogbu adịrọ nnọọ, gaba n'iru n'Igbo niile na-ege gị ntị, gbatụnata onu redio gị.
3: Naijiria agatakwara na. Mara m na ọkaị narazie na ọkaị kana na ibe na-emegbugbo na-atụtụ n'onye ebube nwoke ebube na-ahịa ọka na-apịkwa ya ọzọ nke a tụrụ atụ kedịrịrọ mere anyị ejidekwa ihe ọzọ ọ gbagwere bụ egwu ọrụ ebe anyị agba ndị ọzọ gbaa naga mara dịgbu ebe anyị agba ya na-atụgbu ọrụ ebe anyị agba ya anyị agbụrụ gị ebe na nga bịara. Àwọn akpọ̀hárí àwọ́tàkiri nke nwa agbọghọ ọkụrụ lọ ọtụtụ na ọ na-abata ọ bụrụ ka o ji bata ya anya ka a na-ayọ n'ikuku ụmụ nwaanyị anyị kama na-eme ndụ dị otu ọ ya adị mee ka

0: Amen. Amen. Okay, Zako. Isaiah, okay, coach. Is it good? I'm going to make a gozie. And I'm going to catch a nigga gozie. On your neck. One day,
1: Si barikin ladi we kwa anyi ana ma sigi dalu o na sika chineke gozie gi gozie unu nchanine omu nai ndi no na barikin ladi unu afukoka ndi banyi siweti nyono na oku ifode ka nwifuru governor nke Ebonyi state bu nwifuru na si ka abaga lofa na mwana emetasoro mwana ka atunyefa akwukwo dika ndi kugulo kuch siweku obo na onye metalu mbo isiku ya nyajewe buwa oge okay, jeze no mebi enko mebi follow oko okay, suwede kamana nga nabata ku mwadu nabo mobeto tuku anya pia kono do anye nobo chinke tata 08064641536 kampo kuyozo 08064641536 ikwanyi na ekwenti gwanya afage gwanya bc wala kwanyi dika nsuwe kuna mbo joy bokwe bu onye nke umu ikolobia umu nai no na ahia ladipo nke na Lagos choliti ife obulu na mbwe buhari na ache nwero yuku de mma joy bokwe ni yuku basalo onye ibo onye ekwu maka nna ndekanu okwu tochasi anya oge ekwu maka pito obi okwu tochasi anya onye igbo obuna batalia n'onu okwu to onye nwere udi okwu na di ekwu mana ufodi adi ama na onye kwuru okwu chezo onye agwalo adi echezokwa ọkwa ka oji adị mma ị na-agwa mmadụ okwu na-ata okwu eze maka na ị nwee ike na-ekwu chee na onye ị na-agwa okwu nwere ike ichezọ gị nwa nwee ike ichezọ mana onye ị na-agwa adị ekwe ya kpatalụ ụmụ igbo ụmụ ikorobịa nọ n'ahịa ladikpọ ji wee gbakọ ka ha tibie tigbuo ya Chineke wee zọpụta ya wee gbabaa na ụlọahịa otu enyi ya enyi ya nwabụzi onye gbochiri ya wee kpọzie ndị ọchịchị ndị ahịa ha wee gbakọọ wee gbochibidi ya wee dupie ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ụmụ igbo nọ na ladikpọ azụ ahịa aka akụ ya ihe ụkwalụ mgbe ụmụ ikorobịa na Nnewi maka onye nwabụ ji oyigbo kwe bụkwa onye Nnewi nwere mgbe ụmụ ikorobịa nọ na Nnewi na-aba mba na-asị ya okwuchaa ihe ọ na-ekwu nyochaa ihe o ji ọnụ anyụ na Lagos na ha na-echi ka ọ gbadata Nnewi ọkwụ na-afụgo ya ka o ji adị mma onye na-emekwa ya na-agbakọ nwere mgbe Chukwuma Soludo okwu ọbụla ọ na-ekwu na mgbago Peter Obi ọ na-ekwu na mgbada Peter Obi nkwutọ okwucha anya ọjị ụzọ kalụ ekwube nke ya ka ọ na-ekwucha nke ya Kenneth Okonkwo ugbu a bụzi onye na-ekwu nke ya mana unu afụgonu ka o si wee dị na-asị kedu ihe kpata Peter Obi ji wee si na ADC wee pụa n'ọka nọ zọba ọchịchị ya na Atiku zọba ọchịchị mana ọ na-ana anya fụ na enwelu ndị bụ ihe ekechilu n'ezi ekechilu n'ụlọ ị na-azọnye ụkwụ ịma afọ ebe ị ga-azọnye ụkwụ ọ marụ na-etu a ka nya bụ Atiku si wee nọ na ADC ama echi nụ ya na haya tude nụ ya unu afụgonu ka esi wee mee praịmarị presidential praịmarị ndị ADC fụ ka osi wee daa fụ ka esi wee gbuo onye ibi mma nụ wee nụ ka osi wee ti mkpu nke a wee bụrụ na Peter Obi ejochana wee welu ụtụtụ wee chụba ewu ojii mana ndị fedeka haya tude na rotimi a wee chi n'ọzọnụ kafa wele abalị wee chụba ewu ojii ịfụ na ewu ojii agbanarị na ha dịka osi wee dị na Atiku ewelugo mandate presidential mandate ndị ADC maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke a ga-adọ n'afọ 2027 n'afọ na-abịanụ dịka nwanne anyị nwoke mbụ wee kwuo okwu na ọ ga-adị mma onye ọbụla na-agbatabere ife eji atụ ife ọtụtụ biko ji gbata ya ụfọdụ ga-asị na fama atụzi nke atụrụ atụ kedu ife atụtalụ mana o nwere ọkwa ka m ga-esi wee rapụ okwu a m na-ekwu kamgbe m ga na-ekwukwu ya wee na-aga n'ọdị ezigbota mkpa jee gbata nyaba akwụkwọ ọ bụrụ ego ka eji agbata ya ọ bụrụ akụ na ụba ka eji agbata ya a na-agbanye ya n'efu ịgbata ya ejide ya n'aka olu ya mgbe a ga-atụ ife ọtụtụ gị na ezinụlọ gị ekpe ekpere na-anọkwa Chineke nakwa onye anyị chọọ ka ọ chịa onye anwa ka anyị ga-atụnyela ife ọtụtụ ije mee nke ị kwesịrị ime imejazie anya onwe ndị ji ewugharị ihe atụrụ na atụtụ amamikpe dịlụ ha gị nwa tụrụ ihe ọtụtụ imegwo nke gị onwe ndị ji ewugharị ihe atụtalụ na nsogbu ndị anwa ha na-achị welu nsogbu wee bịa ya bụ nsogbu atụbafe arụ gị nwa bụ onye dakwetara na onye anwa fa wugharị wee nye ọchịchị eme gịnị onwe nsogbu dịnụ nsogbu anwa ama elute gị arụ onye na-ekwu onye na-ekwu kwụsị okwu ike ka anụ na ihe na-ekwu ọ dapụgo dịka o siwe dị mma ejizi ugbu a wee na-apịakụzi ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taata Chineke meela anyị amara izu ụka na-abịanụ anyị ga-anọkọlịtakwa agbanyere na mụnwa bụ extrabe gamalobi ije na-adịkwa nnukwu ije na-adị nnukwu ana m asị onye ọbụla nwere nkwado ọ ga-akwado m maka ọnọdụ anyị na-anọkọ oge ndị igbo a nye na-akwadokwa maka ọ bụrụkwa mgbe ị ga-anụdebe onu anyị a sị hei ọ bụkwa na ikwulu ya ka m ji ekene High Chief Mike Ngwobia ezigbo mmadụ ị na-akwado anyị ọ chụlụ ọzọ ndị igbo ana m ekene High Chief Ekene Agụbisi abuse n'oke iyeli oba n'oke nzako n'obi n'oke nwa gbe strabaga malobi na ekenekwa igwe Samuel Achi, igwe Ogadagidi, igwe Osas, igwe Zudo, Ponzo, Matawalena na Gutaland, na Masege, Dalo, onwe kwa ototo ndi ozo na akwa dokwa anyi, mana mdiko usu wede, onwe kwa kisu we, choyo kwa danyi, chobam ekwente mo, ekwa danyi, kampo ekwente mo, makandi gacho, kafage isi, welute maru, ekwa danyi, kampo ekwente mo, obo kwa ime abane, na ala rola ina akpọm na ekwentị ọbụnụ ewu oke mụ abụkọ abụrọ kwa oke o ehe nwoge oge elu alarụ mụla mkpeche ekpele nke na-echineke na ndụ onye lụ ndị na-edi na ala rola ndị mmozi a na-eje m ozi na arụ ike ọbụzalụ mgbe anwa ndị mmozi na-eje m ozi na arụ ka ị ga na-akpọm na ekwentị emekwa n'otu anwa kpọm na ekwentị na 0803 7200 675 kam okuyozo 0803 7200 675 0803 7200 675 ikpa muna ekwentia muna gemegini abankata amaluki yesi wekwadanyi ana meke ne DJ 12K onye nke muna alololo nobo chinke tata ana meke ne isbuta nwanne nwoke bu Samson Omale onye isholu anyi na Silverbird Reading 93.7 FM na Jos meke ne kwa David King ameke ne engineer Pam onye nke na akwanyela anyi oku na engine neke ne kwa onye isi nche anyi onye isi security anyi bu Mr. Kefas na masika Chineke gozi uno na masi onye anamba kwa londo ya nyabiko na onye na afo na de lendo na ahia akwụkwọ n'aka anụ ọgụ n'obi gị onye ọbụla anụla ọgụ n'obi ya ya nwa na-enwe ọghọm ahịa alarụkwana ụla n'iru agha maka ịlarụ ụla n'iru agha egbue gị egbue maọbụ ebule egbe gị ekpele m n'isi onye ọbụla na-ege anyị ntị n'ụbọchị nke taata ana m asị onye anyị fụlụ taa ka anyị fụkwu ya echi onye amụtalụ ọmụta ibi ya mmiri ata na azụ anwụ na onye ọbụla na-enye ndụmọdụ welie na-alụ ọlụ maka na ndụ dị na ntị ndị igbo si na ụkpa na okpoko gburu n'ọkwa ntị chilie DJ 12K ga-akụpụtazila anyị egwu wee ruo mgbe anyị ga-ewelu nta akụkọ maọbụ n'ọkwa elekere isii ọmụnwa bụ nwanne unu nwoke bụ extravagant melody na asị ka emesianụ DJ 12K